Postokta, celori? Postokta, postokta, postokta, celori? Postokta saranta, postokta, postokta, postokta, celori? Postokta.